Di andolan nyirang jun jutun Kriketan jen kalau anna dah kaya darulan darah dekalalu Ang jun jutun Jang di pasatu di nalu nukala panra kaya Ang jun jutun Iya kakame patah

0: mo mga buo ring. Ilang apoy ring. Bahi mga buo tutong na.
1: Nanun pi ka tumuh dyan te ha baleh te tugu ka hitok. Te atae maruh ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutong mo mga buo na. Apaan tua musuh sepa.
1: Upi tak bahat lalik sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salah-salah din, salah din.
1: Kelalu lalik. Om na lalik-lalik maruh atak anak kupi putong do. Dui na tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya au kapi gula te.
0: Wai, te mo mga buo ring.
1: Upa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Gah men au gula nang tak tek do lang kre ni lebui.
0: Wah, temu apo areng. Tu tung ma mo kena diu, yo jarun na koi. Manyo jala ni tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dei, lebui. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegu tam melo tak lama mi. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM. Aku alang kenan jolih jangan nyemu halam ka etam peji tak lama dengah usun tanah.

0: tapanaw ka. Baka handa aram mo. Handa kinsal. Ayo, kenal tanak ka.
1: Ya, hari tolak jangkauan ni. Nah di petang kerunan. Okay, e-hailing. Jadi, nak pitok ka. Madaha komuniti tu alang nah adui awi ka ni.
0: Basa, kui. Ayo tolak. Nah adui ni. Wata na na tolak dap untuk tolak ka. Mang tolak sebagi menaharin tolak ka. Manbeh tolak ke. Si saya bersati ba.
1: Listen.
0: Habis ID na kori kalipa. ID di ke.

0: nyok tegudah ne
1: ngeong
0: ndau licun
1: unjako
0: ndau tujut
1: bato
0: lacantang
1: ngaran
0: halong.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakino halimutit ya. Nyanang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to na no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sina ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no. Adi.
1: Eh, mo ti bonang le dapot kito, mo trebati.
0: Eh, tunggang bak ku trebati na nga mo. Nga, ku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go ne. Kuni nga mo, monu mo siya ti ya kon. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu ti ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuh ku nak ku gemot tadi
1: bukan ni aku soto apa lagi soto kalau di dengan ku ni ha so lepas leh gagal yang dua kuatih ke nang dope idoh de ano ni nang tonggon panu paling ngap push kati push kan ni nyuyuk kan ni bojang potnya idoh ku tahu ku sebenarnya ne mu gacha munang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dog apa nak de bago kristen ku gi pakai dog berani ne mu mama nah tak bos lagi ya iti de do aku ne. Coti aku sih nasi adikku. Itu aku nang memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kon ada tu. Nih tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang mau tole mabuk. Bahaya.